Mase go tuge siye Afrika kaya baya jabula siya jabuli ngana siya jabula siya jabuli ngana siya jabula baya sibiza mase go tuge niwo namhlanje siya jabula.